0: shimukwamitira muri kwamo kutowe nanguri mukonda yitira mapukururo ku 255 time 23 What FM ngurangura yenu.
1: Hello,
0: tunamtambura. Pitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu. Pitra kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu.

0: sinamuchi kumangara nganja kunya kuri vango la mbishopi ninki wai wai vuro kushorokera ko kunya kanaka kinga wakatolika wa Mzambezi wanya waka mari wako nenga shi eish marushuma ama dito dito na ngoma What FM? Tuna mtambora? Morokenu?
1: Morokenu.
0: Pomori pampepo?
1: Pandila kwa karunga. Pandila kwa karunga unwa kukitu wako Raza za ito za katolika.
0: Yaro?
1: Pandila unene. Mprima mtuwa ndingi ya seru wa sasure karunga nane uwa kutu kutu tara. Pandura siri unene nene. Asi kukora ngedaranti na yunga nata tukatare ni uwa. Uma ningi sile kapta imu na umuwa kia nisto mbiki anyo nuru kigwetu diso sigwetu. Nafeta tudine tukatare tukangambi pare nye. Asingabo mnyo mwa ihoroka. Kwandu kwandu siri ngaba kwa arelo ya go onika ubiso fiyetu.
0: Pemat pako?
1: Ya, ya watat.
0: Tumpandure?
1: Ya,

nga yangu verada pampepo yankuru bishofi bonfatu cha usiku na watpeko ngovera yao tumpandure hompa karunga.

0: What FM?
1: Hello?
0: Tuna mtambura?
1: What that?
0: Pomari pampepo?
1: Yaro. Awe ose kwa kui hafarafiri unene nene. Ngwendi kwetu ose wa katolika awe mahafatuputu akuzuba. Ya, mpakarunganga noa wa gwedereko. Ndi atu gwedereko natuwenye kutupanye. Nondunge donongwa, nonongkarasa nondonongwa, neharo liwa. Oina wale yotu atura mutate.
0: Tumureke pandu?
1: Twaipandu la siri unene siri nehafa tuakara na leongesi neina.
0: Ewa.
1: Pandu tate.

kuruwedu letu minitero mbili na ntano dea kupito kuwiri ya untan tatu numvuru kitesi na mchi kungura ngura kaputuka vura kampako makwamo yetu oma vura kushua kushoro ka shinene potupu mapeu ila mamu tunayipamo mkungura ngura kunya shina mchi kutuka mitra ngoli shirika shari tungiko ya mbishopi wa katolika ya wankirisha ya katolika Linus Ngeno Mesho Shaisha ndiru wede kuni guanikara kumuna unyande Thmende Emrethiana Akatupekwe na kushoro kukutundi rapanya parivangu ya mbishopi kumangara nganja Ashiko kutubukara wa tereri

omomo deke onsi kuana mukeng Groot Fontein owo ya karas ni mukunda wa Oshodonjupa kuana mukeng Kavango Diva na Ditokera ndana Zambezi esi mutara ndi hatu hatu yanga kesi bikari ti wa Rundu ni makeho lokarveze ko kafupi nga tukatele ni kesi ngepe tisho ikakane tisho ikakone kaendapo Usina kara keho sirika so kutapa matumero kwa nyambi sirika so isha mbelela kunjirishe sirika isi sinareta pofochi hatawi kumena po awaha kara na matawe roa katolika hanea pofochi mkuna tapera ushupi no kuna kara hashupi pa matunge kero ano omudios kumenena kwetu tunakuro itara kwea sime kudiangotino Ime koi diipura, shime dikoa di mango, omu so tukone keho kuyana tumone nge pinane edi hairu wananga, nge pinane edi hatungi kanga bishopi. Nge pi edi hairu wananga yoi hea, ngai tukai mone keho diarero kokuno ku diango dino. Mnyima keho no karoveze koka fupi kuto kunga shitukatange, no makurandoma hea, gesho hea ikaende posuana, ngai tukawane keho Siku vorekande kisimu teda, esika katupeko muruti wetu yose kusumpu, akati chua sansevena kini nungu yena kuhokoka diare ropa no, hadi wahea wahadibadiango jinono mudi o osirika sino, kumapo kumata wero, ndiko wahata hakarashi haka katolika. Esirika sote hea keho nukuna kutatera, etatame ke mbiri do ukuoko nodo uni. Ngechi hao mwono, ngechi kupita vene ngejumi ya mitavara sote ya, wanyu mwono isi, diango dinone kuna yara hanu. Awaha natunde rera momu momu, kuna mibi ya yomu hea. Kuna mibi ya yomu hea, hanu kuna kuya, hana kuya, hanu kuna kara makunge romawa, kuna kara diango do kurikanya, do kuna kui mekera ihauto, kuna kara mango kurikanya, hanu ipura yu ingi sine, Iba kutaa tera hanu na hakume kudiango jino no hamone si nge pitisho kakone kaendapo sirika tino sirika nga itikatame kikeho patina murao mubiri do ukuoko nozo une angesha atu mono kengi nono kuna tiara minute di kumi do ukuoko no minute di wati aruma pongo kende hanu wahea wahana pongo kudiango jino diarero kuna kumeza vina kumeza sinu si Hanini hanakara no jirura do mangando anyambi. Hanu hanakara no ruhaki. So no makuturiromo okuruwa nina nyambi. Yoshinga mga kenge inakara si basiku siku ditende rila kikumi nina. Basiku siku omu mapeo atu akaranga no inga yoku kuchaka chaka. So yuhokuka yoku kuchaka chaka ina kuhokuka muipara yetu. Enesine hanu hanea na hata pero ushupi. Hanu hanea. No hakarepo na haterere no kuna mwona no kutumera kawe sime hii kudetu nyambi kuiruwa na yana kuruwa na yo kumeza roha ikisoro endi ro iruwa na endi yo kufera singa hane endi hapike endi pano pakae nisho pepe keho udi mango kutunga ope kuna doro pazarundu mtu henye keho kudiango tunodi ya mangara nganja edidia kara mwiziradi ya doku urumukau yende kue kongoro mwone kene haoto ingi siku menena kuye keho natukare po natwe natumone si ino mwenye nane isho ikakone kahoku ka pa diango jino asingai nuhuke tango ku studio mpepo udi kunone oisha mbere la yoi kuru siku menena hanu hana hafa hanu kuna kukina hanu kisha umono kwa shoto kakare na mruti nganya kakone kati chwa sansa tu wanacha adi nani wahea hanu wano hajipa no isi vata keyo kuchaka chaka idipo hamwea hanavata mavandiro mekenu hamwea hanavata mavandiro meru hamwea hanavata mavandiro kuchaka chaka kupaka kukeho noma uniform keho oma mbunga o kuimba hamwea hanapata yo senadiwiru hamwea hanapata usihu na usienu hii njina kuhoko kakuno kodoshi atisi dipe pito doro pazarundu ende hatuetuna kona kuhenya pepe no diango jino tuhenye keho pepe no diango jino tukayubi seshi ino mwenye nane tukatere no kamona chi ino mwenye nane ina kuhokoka diarero kumangara ganja huku hana kutungika nisho pi o ngirishe ya katolisha ngola

0: kungulirwa ngovera oina kakuporopo weno tunatiki parwede nitapengwa nipito kwa mgenda wetu mshongi pashura ya nyondo hambelera atfield champapi atipeko viteo tananangambito muliraka lya rumanyo
1: mukutwara motupu mulitwaromo momo ya mnakuitwe nyashi ame hambelera Altfried Champapi mushongi pashure ino ya nyondo vyene veneme kwa kara na shihoro kuliraka liande lya rumanyo pongoli na kara ngashikepa nundi na kona ntani kuwana wakurona uwapure wakutonto nwene na kutantera ngambi tito dimwea odoto aru wantanga atwe wa giriku na munchi kuna kuyendango tukake ngurure kuhame na kuviteo na ngambito dawa giriku kuni katameka na ngambito inoshi washapa kako mupini mupini meshtuwa uiwa chenesh kuna kamba mtu ishi washapa kako mupini kuna kakutantera ngolishi washatungu irako muongo ndi washangenuna koyo vininke wana kutante ndipo unahepa kubipakera mbiri ntani giriku uye kwa amba ngoli panshi washapa kako mupini washavi ngenu na oveo wana kutante chitewo shimwe ya shinoshi na kakua mako ashi kukwata murunta ruanyime nkewi na kutanta nani jeneshi kuna kukwata murunta ruanyime kukwata murunta ruanyime kuna kutu tantera ashi kuna tuvu vini nkewi avi nene tupetu pishuone nashi madamu kuna kukwata murunta ruanyime opo anakahomwe na mundi wa karomo kutanta shi kuna kakutua na umoye kumaudito ama nene ndi kubininke vya vinene oyo udira kutunda moshi weni mwa ulikosho mashenga ndia ashimbungu maano anainkolia eino kashimpe nayo ngambi titoi mwe oyo tuwa ambitanga atula

Mashenga ndia ashimbungu maano ana inkolia. Chimbungu nje nkatupu na inkolia. Ngoma dina endi ngo. Shaso kuna tantelangolishi muntu wakulia vyaga unyendi. Anongoli.